0: Tei meitä sinne, se on sasoinen maan unnu. Tää kun on tämän kunnia tunne, tämän on ikään kohdassa, kun tämä on pensuokoiset, niin riivät, niin on ikään juuri takkoa. Kiutikautu, kun itää tappika, niin pelkun minulta. Tämä on nyt jäänyt sivuliudun, on ikään jäämmät. Mä en kojallinen odottumi. Pelkuluakatoksemmat, nakatik, imaksemmat lutik. Samat on tisemmarin muut. Nurjangan sivuliudun, niin tämä on unnu tusääni ja katsiu. Itse kutsukin ottaminen, on ikään jäämmä näin. Ura,
1: joki kutikkaasi, joka mä ikpiasin min. Uigaru autaksi mä koruja kattakannu sanan naujun nakangat. Tisemmat kaksuni ja pingmat. Akun niru auja tämä parura kannu. Akun udutuinna tämä nukkakaangat. Kanuin nangit takaan, kanima nangit takaan kallu. Tappa nga tuktukaktisliku nunaan nangma tukturea kattaksi makannu. Naatti nguja unnu nga kullu angikkara okpaklunu. Ilanillu ajok nakaan kinguvara okpaklunu. Kaungin naatuinnara okpaklunu leimanna okattain nakannu. Tainna sanan naujaan itto kujaribiyo naakto paknatjaro simang migattiku. Akunillu tappaani nang naaklunu nunaan nangme. Ila pingasuni sinittang nang naaklunu paknatjaro simang migattiku. Ukeel saktoruga me silatjaga okattakun naktorungman. Unnuku aurlangislunu sivatagbi me tappaunga nunaan nangma aurlagbegibaktatini aurlaraaklunu. Tappangna akkutengitto nanisivi ungatingaanga maujagaraagaarulu maqannertuarullunilu utima ajurnerasuvilarsuni suqamittisamali aputtisiutaungimmata itjujukkulli utilersunu tappunga ikpiarsileersuni qannertuarullunilu maujaleqqalliama utterunnaallineerasuvilermat utilersunu tappunga nunnat iglutinnuaqannuk ullaanguluni tayamiissuni tayamaarluni uqautilluniga unungagu unnuvaaqigattigu iivvarpun unna imapiu aktuangaartanga ila kasaangaartanga akkiatta attimakkiaraaluatta tamanna akingaanga таунунгего акиджерсиуарлунилу нанормиллу исмарсуути такалауккалаарман нанорсиуллунилу таунунгаарниарами исеранну таппунгаран иллут нерилусиллуни нерекатигилугасулерсугу аперэллунига илаужумаммагаарма таппа илаужума ила оққуссарсимаганну сууққаимма мат қулиттаужайтуиннеранну маттатуиннеранну ангерсугу Jokaima ilaujumagama. Ilaujumang mga maapiring mga akajangin ako. Ang itsugo, taunung ako, takoyakir silo ni nga do. Awaya ko taunung nga rin si mga inamang, ano namin nga ang ato nga. Taunung nga niya kano. Apiris ligo taun na nakaapibad lang ikaw lang manay. Ingo naksawiyuk sa ubor ligo. Asila awad lang ano, taunung nga rinu. Matuma inna ako ano, nubuanit. Tang maksimi jungu kattang megattu takanani ilaannikku tuperfiktorlaqarmig matakanani taakku akkusaapaluklutikku inuarluklutikku sikjakkuorlunuk taunuuna uivalerpugu aqijjersiersinnaarlunullu taununngalersunullu qannertualoqqaummat silaqqililersunillu anoraitjaariksilersunillu taunuuna sikjakkuulerpaklunuk sikjakkuorunneerpaklunuk aqijjersiorlunu tumisivakkaluarlunu aqigini timminginni takulaarsimananu takanna qilalukkiartuni uppagall illa aqqusaagalluatar nuvuangunneraqattartuvi qikertalik takanna tikittartulerattikku unnuyaallasillunilu silaqqilerlunilu nateruvialerlunilu mallilerterululerlunilu uqautilluniga tappanigu tuperfigni tiituallularlunu angeqaugiarnialeqannu Asyida ta kutuper Victor le timingang tigorno ta kutuper Vic ukwa mayung minor sa yung upalasyo tiku sila kaya ako tuwalo dunilo la sila kaya ako tuwalo dunilo na tuwalo dunilo nilo madli lasyo nilo so kutaw na li umiakto dangin na tabungo tuper bide lasyo no pinne yero lasyo no Tapung asilunuglu na asilunuglu imanau ni aganu. Ikkangan nyo tutigi akaroa kama. Tuting iti aslong aro. Puktal na si Karlakso nito taman na tisa maligidabong. Kapian na may tema kitong nga kurukpo. Kimakawaya, kimaksimaya kurukpo. Pikatasin na karun, pikataan ayok kuminiti kurukarun. Kitong na si Yoriyo na doon akong nagtuarang mat. Kakigiyak pagkaroa kamali taman na sikuguro at satukuro tako wagsugo so kakatilag ako. Kitong niya si Juaro ko, kakatiga tayo may tusak pagkilugo ay narato nilo ipuwaktokto. Kapya nagtuwaro mo tikitaw buhugli taba kubiasok kaguro ak buhugli. Kakiyong na si Juaro ganu Kakijawaliti yun niya kanu, tabi isa matuwaki baka kinoktaw niya, kinoktaw garo ako nung kibisi malakta dun nung nanayaw siyang iti ko. Ubalo ni buktara ako nung ano ka po, ayulak, uking ito alulak palito yun ng mata siya kami, imani ito alulak amali, kanu. Tabi ni, nukak sila ko nung kiyutito yun ng nairap ko, niglinak to alulak man. Pivikakkan na kong nagtuwalo ka magano. Uy, galita ko. Iminikuro. Pinasukto na rin ang ikaroa ka doon eh. Tapos sa tuwong mat. Tuksurak siya nga. Imane siya nga. Tuksiyarok si mayunga. Kakititaw yung madlunga. Ikukaktaw yung madlunga. Kau yung maraong ito nga, tusak taon niya mga ama, kisya ni, guti takang ni nga ni, ikping niya katak si Madlunga o gama. Ang maro, tusaw Madlunga. Uzzakilok siya nga, niya kunni, nagkaradlunga, tungadlunga, sikukurong mo, ama, isigak ka, akto ayot. Ayak kisi mabalitilak to nga, ungasik palitikaroakso ni tena, isik ka nun, kakisi maakdik palitikaroakso. Uy, katay, mapingigigak ko, uwan ni ayulak kaang na siyaupat. Ayulak na ito nga, piyon na ito, tilataka kataka ko. Imak, Yagalang mga, ayurilang mga kawaligiyak ako, tayo kakadlaw mo, ungasing ma, sao mingan niso ni. Kukiyuti minig, siag uwan ni, uyang migakang na sao katang man. Kukiyuti nga kakigiyak ang ilatakuha ako, kukiyuti nga tana, nibing ayo, tapwa ni atayo aro. Pilang ningit aro, siya kayo matilok kaong itiyakano. Kakiliya katakto garo, tayo may di nga tuyo naksungarak kibiyak ako. Kukiyuti nga tayo kayo takuksya ako bakso ni. Isumagilak ako uwan na ayurak ka akong inaksaw ako. Piyong nauti ginaksaw na katak ako. Piyong nauti tuwakik ako siya kayo ma. Toksurat lugo. Kukiyuti man na pilgayar ako kibisuti kitang na yalakabiyo. Toksurat ako siya alo yuksa ulakan na. Tapa akkaraw ko ni piltaro gan na kami, nagtingaktaro gan na kami, nasa nga nung nagtisimayo garo. Sisorlitaimaininga tuinnaqulluninga tusarlunga. Takullarpara tappang tauvuunna qakiarlugun qakinnerami taimanna eqqainnerami ittungata imanna oqautilersimajuvinninga nannut taattukuluugaluakkut imanna qappersimasuut itturilersimajangata sinneqqa unak unikkautilersimannermagu qattilersimannermagu taini eqqarnerammiuk taimanna saattujaujigiarluni tamattumungallut isamalik isikkaminu itikittunnerammiuk qavviarluktinnerluni isikkani taubunga imminik igipaluarjunnerluni ilaatsiaqqinatu puariernerammi tamanna puarisimallunigu tamanna pialuartualunga puariernerammi tamanna qanniutikkulua piilernerammi kukkigulum kukkingminnutti kukkikittukuluugaluarluni qisuksiarlu qattalernerammi asuilla taimanna chaattujaujisimannasukkuluni minna aktuajainnaaluginasukkulunuk tamanna tuvannalikkulua uleqqajaaqulummusunaupa taimaattugun itsijualuunnerluni taan taubuunna imaarvigijannuk suqattijaalunnu ungataaguungaarluni taimaalingatuinnaquvaklluninga paangortualuugami taubuunna asuila timingaannuartualummat tava taimanna neqqalavunga qanui taanana langiarnangittutuulerma taimaalingaarlunnera tunusunnilluniaqunna aktuajeqarnera neqqalallunga isikkannillu aktuajeqaarlippalittillum tuksiarsimatuinnerpunga tappa qaujimallunga tusaq illattusartauguma tusartauniarpunga guutitaqarmat imannali isimagaluartunga maunat kapaluarnikkumu tigujaulunga mauna kamanarluni tigujaulunga nunamuartalunga imannali piyumagaluartunga kappiasuluartualugama sujonginna timmingaannuarami palittigami uqautivaanga paammagialeorlanga tuguunu sugiaqasunniammanga torsuragaluaqivaqa qanualulli asuilla paammagiaqummanga tuaviluaqaalungillungagu paammagiaqummanga paammagiarlungu paammagiaqama soqakautigigilluni tamanna soqami najortaqa taanna akisorsimappikeqqaujaqa asuilla isimalermigama kattungajukuluulungaqai tamanna sikkukkuluangai qavviarjugiarlungalu tukireaqaartugiaqumai tamaunga imaanu asuilla uqingittualulermata annuraagu annuraakkalu uqquksautiginasuktaqaluagu masaktualullut asuilla uqautilluniga sukkattuaviarungillungagu isagianguatlarlugu asuilla taimanna qavviarjuktualuma taanna savviga asuilla tappikunga tigunassukkaminga asuilla akkavu tigujaalugimmaga akkakka tigukintanga imanna pakkinaqattautijugu illuktuorluni taimanna kinguppiartuqajaarluni taimanna uvangalu taimanna sukkalittaalimallunga asuilla isigangi tautukkakkinunnamu qaglerujuktualuulerpa asuilla taikkunga kikjakuluanuartualummalli tavajagajaajunnerpunga katakkaluarma eqqanganu tutiguma pisugunnarnialerama amu tappikungarami isikkani nunamaartu qaujigamigi nusukkiumalluninga tamannali masa imaaluulerluni tuvooqaan ilaa sikkukuluuqaanga annoraattinnilli takanangalluujuksaulu oqautivaanga tavvunga ingissunga sanittiaanganu ingimma tavvunga nusuvvigijaminu qakkijuvaluugaluarpugu tukkisikkautigillugu qakkigaluarpugu qiuniksavuk taimak satuulerpoq imaililer tukkisikkautigillugu qakkijuvaluugaluarpuguormat iilaarlugu natteruvialerteruluulluni silaqqilertualuulluni unnujaallu tamaani fuammiippalittilerta uqautilerpaanga mattareelorlangagu uqautillugu takkuulli taqajualuujunga mattaleorluni qulittaujani taanna illa attigini piiqamiuk tung madaortuniu aperilugu aggatilli ikpinniang mata aakkago ikpinniangittu qulittuujanga piissarriarmagu imannu annoraangimiluktisimajumaasangmun wasaappernami raalunga tavvatamaani qiuttorniassijuulugu qiqquttortualuppata qiqquttortualummata annoraa taana qulittuujani tung madaortuniu тигариутерту таллалеорлуниу атингаақуллуниу капункаутерулуйарлунума луннига аммақулиттаулерпиэрмигамиу таймаалеораалалеорлуниу тиоқайма аггаммуунгиммат натеруверпаллиангмату иссиэрутингиттуалугалуарлути кинериумилуалуллуни таққама илуллигу масауллути тиоқай аннораалерпиксаунгиттуалумат иттиэраалуллуни аперилерпаанга кисукуттии таама масалуараалуоққуйива оқаутиллугу камиикка ималиалуммат ачила камиллартиаллалеориллунинга имминиллу камиллартеққаалеорлуник камиинни тааманна туммааллалеорлуник увиниттааннэрмуйуксаруйоқ тигариутертуу тааллалеорлуниги алерсингаамини аттитиллунинга таппунга аттитерулуйарлунинга атиммарлуйаралуарлунга суоқайма пиангиттуалулерсутиллу масаалуулэрмата камиллунинга камиккиллуни ила тикитуппусиинна аторанну қаангагу камеқангааранну оқаутиллунинга писугиарасулеорлутту оққуситтерасуллунуллу ангерсугу таликку тигугаминга тамаагу талерпингаакку ангерситиннасуммага икайоралуарлунга нукиккиллерамалу сангииттү тоқапалуугама оқилаитту палууллунга илу оқилаиссунгалу наангерситиннасуккаминга наангерсигама тасиулиуллунинга пуалоқаяангилагу пуалувуллитаама утсериаруннерлутикку илламаса алулеққаллиналунангиммат писоқатигинассусиммага нукиккиттукулуугама увунгаттиакулу тақерсериқаттарама оқаутилерпаанга писугиарасулеорлангату оқариарториарасулеорлангату тумикка аторуннангуангилатии ааккаарлугу тумиккая аторасуйаарлуккинаи оққуиситтиуйаарлуллути маликпаллианасунга оқариарториарасунниарама канна тоқаалугу тааппика нуннаву таппика тоқаалугу ангерсугу туксиарпаллунук тааиманна тусааққаттарлугу туксиарту писоқатигинасуллу атиксақаяаруннэрмагуут иккайортиксақаяаруннэрал пивиттиалеранну тамааниттиан атулеранну қиуниартуалулеранну ашиле таймайлиммага тумиккуорасуллути малигасунниарпарма оққуиситтиуйаарлуллутиллу писугиарасунниалерамиго оқариартуқасуллуни аперилерсуқо қануалулли таама кивумуккуви тама аяугиарасуккаярама киангаи уппа налунарлуни инуниаралуармагааннуллу оқаутилерпаанга умиаккуортаутуиннериарпутеққаи атти писугиарасулери писугиара таауба писусилерту уттимуллу қивиаар қивиакатаиннерлунингалу кумииккаттаарлаллуни наклиннарторсуараалуулертан такуссунарторсуакулуулерлуни накли ууматима накликисерсуакулугилерлуниу пивиктукулуулерма ангутиммаккуа пивигуннаттиаққуйангиммата аксиоалу накликилеортақатаима писусиссукулуулерлуни таауба тавва иссумаллунгу малигиарасунниарта таиманна пеқуммага наалаттиараарниртаа писусилли писуннажулерсунга тамауна аннораакка таиманна ауралиммакти тимаваллуги накуаакка талиикка қуартуалу галуарпат аулайуннерпигиякка тамаккуа пис алерун аюнгитту тигиниараккин торсулааваклунга тааманна наиортаажималлунга кууттимут taman nari sibuninga anuka yukuru opadruakta. Ayaw piyaryo tigugakko ayaw piyaryo kitu. Kano timigaw na okigilakko yilakso ni pisigun naksibatliakko yilakso nga ro. Kisori uban ni iman na okingitoro kayo. Ilpidakko yilakso ting. Okilakko. Pisik kaya ko yung pagliyaga. Pisugun na sa tiya ko yiga. Ila pisugun na kayo sa kala ko, pisugun na tayo. Amma na kayo kuro ka ba si Buni nga ni. Tigo sa kiba ka. Tema na ay ning ayosip po ato si Matlunga pigama. Tigo may arlugo kuming arlugunga na matiyaklo ni. Ay ni puranga lo ni. Hiling na takpalanga kuruklo ni. Hilig si Batlayang ato. Tunga na kutsiyaksun. Tama tumunga toko di kayoksok tuwalo lakama. Dahil mali uiga pisugiakaw matawo tukun na kutsiyaksun. Natakubiak patlayang man uyaw man nakitamaw na uyaw matiyak tukulakang matuminga asyuyaka ang atakapiyasulak tuwalo baklunga. Inalaka nang aksiyon na din ako na nukaksiyon na ako na sigyamon. Okoy nang naroon na amoy akatlang ulo to kao masyungang ninyo ni Diamond na kinapaglo. Okoy mayukun na nila ka ang akit. Tamasyukuri tumingin akakpaglugin. Pisuktuwin ni Kurugaro aksuri. Taak si Siyaro gilakpang at amaw na arok si Manangaro. Apig katak, tuksura katak po nga. Doktora katak po nga rukiang o katoyin na katak po nga rukiang. At anil tamaw na pisiyura ako si Mangin na ma ayaw ko siyo tinga ako tingin na aktani. Tamag ko at rukiya ka nga ki ayaw na rukiya katangin mata. Kuha ko aruk kumako at isyurlo nga tapo kuha ko siya ka matawan no nga. Isuaw ni ko kukurung tamag ko nilag si man na ka nga ta. Tawan no nga tisyurlo nga. Bukin na siya ka nga ma, tamato mo nga ayaw piyan nun, ikayok sa tunga, nangyak siya yung nakata ka ma. Ano kilo, uwan no, tikik karuwal ka nga, subilwal ka tira ka nga, tinakag. Unang nga, ano kayo, suka makuha mayaktog sa uyo arong man. Ano kayo, ukaw tiwag suka, ano kayo, nagliging nga, pityang nga, tana. Ano ka siyok siyok tuwalo yun na ko yibag sunga? Ang matawa, ikiya ka siya luwak tuwalo may matak ka mo nga. Ano yung to ko mailiwa ni klikan ng nermat? Kau yisak po nga, awit lang nera suno, kumera ko lang may ikpiyak may takaw luwak to nga ilul sa kayan. Kumera siyok ka ma, kumera ka ma. Asyo ilangon, kumera ko luwak, taas yung mga tawa. Ikiya ka siya luwak may yun na to ko lang may mat. Ako na kuruglo o kumiyaklo. Tamagwakig ko alam matatak sila kurulak sa nilo. Ang matuksiyak na kaudso ko sa sakibaka, takto alukulak si Mangin na ma. Una takto kamanaktitaw yung nakpa. Kamanaktitun nakpiw. Kaumalaw kagun naktitun nakpiw. Tapos ako matilaw ko pingwang ito arawan o igaro tayo malipisok ko na yung sa ubang aking unero ni maligtong tamaw na sigya ko isa sigya o timitiyang utana tiso akaro tikin na ko kigwa ro warong mataro ulik taktaw katarin yung ilo maling mag ulik taktaw katarin ako ro kami kuha sa aro luti tayo man na kawisi sa kaangag ko, sirkoklong aro, atong nerta kasibo mo. Naroon ako nerkatang mamaw na aklong. Tamato mo nga ayaw peno na siya kaya kaangag ko, ubo nga tapatuti ko ma. Tayman na ingis yung nga, niu kakibik pagsuwita o bunga. Inga kato katok to alaga ma. Kikwa lukti ko rasa ma. Ang iyo tero nga to. Tapos uso ko sa katok alaga ta. Kangatak to to si mayo. Ang iyo ko iyo alaga ni uban nur. Akis tama nga kaumititi ba alaga sa makoy sa katok to alaga ma. Naramudlo umeani. Iji kata ikdua nga nga tau tutiago ne sitsakpo tama o naarasunga. Kikoguru yaruk tigorasunga. Tama jiru marialunga atitiani. Tapang narina yo atogu makkau yagaruaga tisuagaru majutiakau ngannakko. Atogaruagukku okko kattapennarakuma apiligayu arugama. Tewittakko sitennarigaba. Tapa iji maiglu ataman esok pidero na sugilu ko pila ka sila ka ang ako. Puyo rak pata kuksaw yun na pala doon na ko lakata. Iglu ane si kong nga sa nga tao to ka sila ka ang ama. Tako yun na nga sa wala ko rato nga ama ay damadik sa sila ka ro iglu ha. Isa matlala po nga taksok to alag laka. Taksiliw taro yung alaka. Tamaw nga rukitok paparug ilat. Takkan nerupi yang ni kita orang atur sesuatu tahu nunggu kerja punya emak bagi kau jalan nunggu macam takkan kuari kau makutanya pingas yo kau jatuh tu makuna dunang itu kau jilung awi katik itu binaru tabunga dunatenyo tu sakti itu binaru macam ialah kau jilung akan ngerak taru baru punya utuh ngerak sarlu sape lusunga. Utara kasukan yang kedua koma kang agudriko aku terkagul yang tepatnya kang agudro tu angin kau nak pada tahun nungai nasi cuti kecuali digajung. Tama nacuinnya dengan capi dengan jerama. Tahu tu tiang itu adalah semua. Tahu beri taman nak ikut atau kata mana. Atau kasih sukutai masih aja upaya katak pasiti ya kerugian kau ikhwan semua. Tapi menangis sejauh tiga katak kau luguru, nausah katiga katak kau luguru tu tenyak dan kau syaruk keruak aku tambah ngaku aku dengan nutabung aku beriting man. Tapi masih asyik dia kerugian kau katanya nupi nasi rawak rawak semua itu tahu tu tiang itu adalah ramai sudah tenang nasi tu makan imanunan.

0: Tuarung mokap doktor nasung nak tuarung kami so kami tepik mo imo sok tuarung kami sok tuarung kami sarung mati asok sik kami ka tapang nga ag sok tuarung nasis tuarung kami nato di okabalit ti saming mat ilaman na gokik kuarung maso kami mama na okaw tisugin tuksya katarung ari mao nga piyon nak tuarung yung tuksya rakta pibitya kat angyak tuarung kami tuksya Tapong o jorok yung umiamigo kaido ka lang may mat. Kaido ka si jorong mamat, sakpasit si jorok tayo ma. Urik daw si malakama rin, naratlong aro. Imusok daw si malakama. Kaido ka si jorong may mago. Utakot daw daw nung o jorong na sakpasit si jorong may gama. Sigyang. Asya ilago tabot apu jorong. Urik taman narugo kikwa rin eh. Urik tak tahu si juara buku, tak tahu jauh si juara buku, tak ku kama jaru ku kekatuk pariti si juara mata. Oka otis juga, tema tak kakit ima akang nak tuaru rebunai, aku ku inu gaya garu kami ku ikayo katiga ini nak tuaru. Nagligi lang mikaki. Tau buku utara si bu, tura gundang inna misi wakama tak tahu jauh juara kami. Urik tak taro sa kami. Taman na rakit ko wala ka rog. Ang naubarit siya may nilya siya may uban tagpunga o katlag pa rin siya may tusara ka maapagalak pong kinay na ang nauba e maawra ko. So nauba na umiaktok to na ilaw siya rin na kami. Urik tak taro si siya rin. Ila titsa kati siya ato titim mo may sikto rin na kami. Unat tayo ikayo kaya to rin lang medyo. Ako tiginyak tangan ni mauna ako si Pio balit si Yora, Yio balit sa katakto ni. Kapag tao balit si Yoro kuma, mayuwi si Arora kama. Ang mayangin inna o balit silo ni. Ili sa kikaw tigilo ko ay pilikunog apu si Yoro balit sige mo. Ay kayok taro rakto nga tapaw nga mayuwi si Arora nga. Tay mago umiyak yo ko rimigo nga tikin niya ming man. O ko jan na mersi majoro ko tapu nga fuwa mi tamani unu sako imaak to aro gano. Naro nang ima fuwa mi daw man. Tay jamo arok tili ko unu ko tikin na siyo ni. Unu ak taman na tuwa yo kinok tau yo aro ko nga tamani sa di mi ujuk sa yo nani jaw rok to nga. Mwisi si kuno na dila o sakpa nga. Sapita ko nili na nila yung naktaro kika nga. Tiyo kami ilo ang ito arong minama. Ang malibay tako at basibulok pa roto na nisilutin. Kuyan, tapa nila ikpiyari mo uwi ka kamagayaw sa pikaroan na kibang unwari maikumay na kayo rin. Tau banirak til, tau bunga kabirak si marak til yung ana si uktik ko tamag kwa kaya ati isibog. Ika kalaro ko na si pamiyo yang. Tau nunga nuna si uta karangu yan na makununga. Tamag ko nuna si uti li, tau nunga pakak tuktuaron ng mata. Bisuk tulla kaya ati kibaldea rak tuwase. Kaumak sunilo. Kulimigo kurukulita bunga jorak bunga. Iman na ikayak tao tigila okto aro yung uigar.
1: Tasi tamakwa ato katakatikong, ato katakatikong, tasi kain katayan ng itiak sa turong mata. Ang matao, tamawa, si Jamarok sa muyanok, si Jakurak sa nugdo, si Jakukatanog, taan na kami itong, urak kaya kaktubo niyo doon na ilang urit takto kaktubo niyo doon na tasi uyak takdawa ya kurungming. Tana itu yang orang jual orang nak sana, angin paruk sana, jadi kita sana juga doang. Tana tasya orang mengada dan nak sesi mana nak kane umun, tagayong udah ne, urin yang umun, pitong nak tuju tidak kaya udah ne, pitong nak orang nak tuju tidak kaya yang nak tagar doang sana, iman naik tuju. Taimen na turkun kata rao po ila kata ko tigil ako tabo.
2: Eh, taman naman na.
1: Hai.
2: taman naman at tigingit to kayo at tigingit to walay mati imak.

lumi me 29 ut lugo na liuti you happy to lumi ul look at terner e vos na liuti you losing in shame na lo nangito ul lumi le sira teba ko til sira teba ko lo til lugo tamane kalonne dusa kingo wat tunga dusa kaoga mata bani go kau sweet to ko au sweet to na grease for na lo in na se o gakko Pirsirunni langa yugo la kaubang minna Jamie. Pirsirunni langa yugo rasalubbe. Pirsirtu minak sulli. Ila kolektae maluni tuni. Agi tuni suni. Aige kanweli ula galwaku. Tuni seo. Tuni seo tukaknaya kaumat ullumi. Tajamotu lugu la pigia kaya sri moga sunninga ni Royal Bank tamani isa pingata tamani niwea sakasi yung matakino ya kuimi kiu kikata ni kut ilo kutani pinia kau yuit tema 50-50 kanea gilu ni go what ato isa fai dala ato pinga sunu taya dala seipa uluti tuati tumikuluit takua Pere bingi lakta ke kino in noti na sutil lugit. Suli three more ka sunni ngani teikan in niya ngata kawa yama niya kasi. Amala kawa pasipata api wala kat, May 30, bingo ta tilala mayo IEHA kut na lao ti kut. Tana $13,000 biyo na sulato ka tana lutan limagiya nga 1,200 ngulagil luni. Bingo, $20 ala three DJ sambolo ventures ni tako atu ina ila niwe sawi luting. Mana people later sa sawi kainan nela mi matotong mi gutta kalonata to kainan nela mi jagun.

0: Ina kuruma.
1: Kan o kadlang mata?
0: Civil limit. Kangata sekuloni, sekiti kuloni, omia kuloni, handa kuloni. Ayok sio kaniko ni kawe kano ako ni utigi yok. Ayok sio karose mabit. O kara yok kagatang ilo ningano. Tapa wudir titi na sukata risartunga ammaru ilinia tunit isuriti yika ila isuriti yokutakarne rovi pikugi yomagovi giluni
1: ingurangtuguru bat ekanaya naktugurungan anangero sumabunga imana tukumetunga anaga panadu angmatya ubanga ulasi takwa ngututa kanuning aktugun. Emana po kakun nang nagyamatin na ime tapaw ng paksuna nangyayarang sim uman ang mga ama narurusunga takwalu ang utakutay ka titoy nyeru ka suksuta upo nangyayar sakibong wari o ukaw tiligay nung namakata at titiligay nyeru ka Happy birthday! Bisa semua hak perkhidmatan. Kuyari tunga aduwa mengano sesuai kerja apa tidak tayak terlunga. Ukaja yang najak kalam. Kenanya your friend?
0: Isabel.
1: Hi Isabel. Hi. Hak pagin. Hai tak pagin. Line up,
0: Atautiku okaro teit ilaniku sevanilak tamata tamanga okaro yok lao tunga suge.
2: Ubanga.
0: Ebe.
2: Hi Karen. Lao akisuzuma.
0: Hello Lao.
2: Hello. Upigi zatchahakama. Makoni. Irme apika mark. Great talk me Pizakilaktu June 24. Ammalawit no tapika my beauty Alyssa middle school me graduate laktu 23 mulak junior high lela sijo takwa irno chizautika ingasunir no chizakano uigalo. Our youngest two, Mark Akisuk and Malu Alyssa Tumbu. Upigi Zabro, Irme Apiga, Sapili Hatala, Walawa, Tilugo, Allah, Ireano Hatta Mamani, Halumi, Anikahumutau, Ireano Raymani, Aromatilugo, Naluna Hatala, Wimba, Ukio, Ukiumbana, Pilo Alau, Grade 12. Ang ikapilala ko din eh. Naligilwa mo, ikiyang nungungilwa mo man eh. Pinang, niling niya nga kapilala ko. Ang ikapilala ko din. Lahat talaw ko takan eh. Ang ikalaw nila to kuma, pita kailala ko siyo. So, and man na ulog to, ang ikaksimatidlo ki, latakay baka, unik ko mabalik to api sa matapan na pita kayo kong nakasir ni nangyapi taga ko no tama nilin niya kayo kong matama so pididaka

0: takka, ili unati, jedno takka. Sipuni, changani, ahke chueju, tamana ili miyake minga, laak minga. Ili miyake mila ako mazo, ili miyake kase ani, uki angulikpa. Maluta anna, ili mutita alesa, ya utugwa miyanga api mimi, kadu sige anna gumatako. Grade 8, pidake ilas kami. I'm gonna be like you, I'm happy. Hey, may lihatak tu. Tau kutu ni, hey, malak kutu. Ibu ni kuhaw tu macangit tapu. But, and tak bau puti, my kids panika, yung leka, panika laka. Ilukuluka. I love you. Hmm. Yung no tak kalu. My dad, I love you, Dad. Kigalo, pita, atatang, dad, ngalo, kababaw. Ulaygi, thank you. Sa kigalo ni, pi, atluk, ama sa kiyagalak ka. My kids, nanagilo akatsi. Ilupi ko bulo, ikuta bulo. Taman na to, baka to si Chetu inakta, I'm hukang ni pakalawa ka. Hi, Lukulu. I love you, Lukulu. Ningi ukulu. Yeah. Ilu na Chetu, how to mga kapuwi ko ina ko mga miyana. Hi, Homo, Jimmy, my sisters. I love you. Thank you. Thank you, Karen.
1: Kuya na may lao.
0: Hi, la. Bye.
1: Bye. Sana walrokang mita utakinitini tunga sutiagtitri maksa ninganit o karakakti yugut sana walakday.

Opéra. Ma mère, Katjana, c'est Valdeo, et nous, tu gagnes. Annie, Katakjo, me comata, Ohara, Katajo, n'est tout. Ohara, tu vote 1-888-896-4135. 9796151. Ukara yun nakutit. Taman na pigya pigya sari na kakatirak tapot aktuil chuak to. Pibiki katako yilok tugarwak ukara kakutiluni. Ikaka unapanga anigurong itilugo. Pigiak saar katarangmat at kano. Ako niyo nakso ko yung magalaktok o karakaktit dinak daman na kigiak daw yung kakaktok sa uyok. Naigligiak lugo. O kara yung matuwa ko vid 1-888-896-4135-9796-151 tapawutidrin naglutidlo nito. Kara yun nagtutit. Tusang nakanilag na.

0: Weg. Tusaqnaq suqluni isuritsiaqqui jingillutitapai isurittareq. Oqarautit sivanikatasiyuttu taqqittiakatagitti atausermi kiujeqaratta. Sivanikutaakkaruartillusi utaqqeqattaritti oqarajuit atautikkuuteqattarmata 1-888-896-451. Kingarnit uqara yuquppasaila tungasugi.
1: Tanawlik mi tunga ami gumangi luaktapi gikaw takay na nukapi ma panya pia pia alaku saila high school mi grade 12 mi pitake khatia piu makhudali tugu anigaw japi ulaw mi mataw Grade 12 mito secondary school mi pitake khatia pi upike japi bu nukapi ma babe lao panea pia tay ma nilio tigi gasokta upike jabungin na nalige jabu anna no tiga ila kapi tay may ligasawato in naktunga Ilapi bu pihatik ka ilitak si do ilukta ka to or tigbe me to ay ngay ako lo ang maluta na kani ko tiyapi ka tapi sa hiwis mi ilangin nilo tabaw buti kitapi ka ahay taman na to ang mga kudan na mi tusaksaw ka ni kama taman na to have a good week na
0: Ivili.
1: Ahay thank you Yeah, bye.
0: Bye. Dan tok ikurigal chung mit okara yok Teresa Paparuk dungasoge.
2: Koyan na me. Sibul lok pa me. Wam ne at kaxlune ingo tagatlo. Happy birthday tagwani to galwa. Ikurigal chung mit. Alik sinangok ko na to saan na huwag tagwabotik tuwak pagin at ligiwagin ang majusipi iyakak nuli ako luilo no takatilo tamangming papalutyo yung ato saan ito sinalunang ito wala makuktut na alas ito lang mata tagwabotik ikaw mayakataktap si amma tusang ito na lunang ito. Ana nang alon ito sa suito kokto galo. At yan na lulakata ako. Ukwa magsakulo ilak si mayaka. Ang oktutiang na lo at yan na luwag ko. Nagligi ba ka, suli, ikaw makataktaka, ukwari kataktaka, tagpabutik pa ka, kingang may taulang, kingang nitog siya mo. Akwe ano, uigilaktang, ilagilaktang itay ko, may kipig ko lakto ilangit. Ingutangin, nutangin, nuli ako lalo. Kau tak mahu tu pasti tak perlu tak. Amma

0: a Maina Bourne, i lage i papatau vingani, tuki moate si ye, tu sagatsa hamman, nero agatsa leo neu lakto mitano, eh, Maina?
1: Oku inga mingata, nero agatsa o mairi. Nuna rin i lage i papatau vingi, taki maringi, asi tira e halak mi mata, tak manak ahumi, akau ni makau ni kati mairi o talo tui, nero agatsa ngu gaso ni, oku inga mata kataka, June 5 isuli laksumi ni gawat sa umagay to huwi patak sa katsay katimayit ko ni mata ang dabingin ni ningalin niya tungin ang malo harita wakti ko tatak sa yung nasa misumi dan katimayin ko sa ni abik to si mani hak mata mako unga bang niyo ni gawat sa wayan wato mako kasi wakti wak Tangani amalo novomio mako halunano nanganya tausip amalo atausip overactuni 1835 mo kilino makolo ino mari tako ni waktaw lang kalok sa titikot tikwa at sang umatoroti at termina tuni yung nasir ni yun harita waktivo tako tatak sarat saya tuin nasir nunavin ni ilagi tapsiye Facebook hatuarot si Facebook mita ko verlo nui tapsiye niyo kahit awartigo katapsagat sa mina tako katimayin mo kasuak tui akili ero titsa mine tukitak tolong taking ulipami katimatila wino na yung ilagi papataw nita katimayin ni akaro limamok tui lo amalok agon numak onod Tawag si Takatigi talang at ilawo. Niguwak ningin ang araw tama. Niguwak ning ha talang at ilawo. Niguwak taon at pat. Ang araw na makono lang at ilawo. Niguwak taon ng nagsayid. Ang araw mataw sa mga. Taraw to tigilawo. Ungagam niyo. Makulang mani. Niguwak taon ng nagsak. Ang araw na makono. Tukalak to. Niguwak taon ng nagsak. Ang araw limamon. Taon na tayo may linahilaw at tigo. Karo si... Kau si Yumi, tau si takat tanding ini kau kat tau nak mon, eh melang aku kat tigo itu dia kau mamon, kau si cera hak dengan ini, tak semanunan ni lagi papa tau ini tay nak ini tau sengin, aku mak utama asik jahat tadi lewe, aku so nalwalangan dengan ini itu dia halau mata, ilang ini. Karo si gumnasi ako lulugi tibali ako sa akta ko tayo may lang ayun ito kita akta wala hilok to noon na may nagay papatawin na pinasuping ako pala at sinipak na ikata ang ikatiling ni tigulo pang na ikot ang stomach hindi ko noon na minyatigo si wali anak mo hito nga ta hanwin ni siya kaya kami nga noon pisawak tigo inilataw ko sa mata na minyatisawak Tisugali yung lang at ilog takito nga tahanin yung siya kaya ng ano. Uwigak to isa pumiikong mintong ito. Ilong na ano aling ayaw limanin. Ikaw yung tao rin ni Tigo siga suwak ni Mupak na ikata. Tana ilaw vi gumato ako vi o kuy nga kuy hatsiyaman. Naluto ako vi tatak sa irenin. Ikaw yung tisa hatsiya kata. Pinasok itin yung puro nitong mosiwan yung natutin. 819 988-0817. Ikaw ako sa hatsiya talang aluwin o tito ko na tumig, yinit ko at nga pinasupitin ni tatwa ni Sivani taong na sekto. Ang malo ni ko ang nahalak to, June 25, ang malo 26. Okay. Eh? Yeah, 29, June 29, ang malo June 30. Ni ko ang nahalak to, harita rakti ko. Tan harita wakti ko o tuwe nga kaso wakti ko ni wakti sa ni wakti sa siyok ni Mi roke I tasi o uti sati ni atu ina o te sima anginaka hari tau rakti go mi roa talaktu I te mate ina tia mi roa roman luti na luto o vi siva ni uti tana 819-988-0817 atu ina se aro lar mi yui ka lorto o na lakto si mi roa roma toro tse I lauru uti tini atu ina hare hare ngot tse Niko ako matawagotsi. Kawi sa kaya takitsi, siwa niko nasiyakotsi, pinasun na wilo ni na imi Falmon, alilatan ni Hitsitunod, pinasun ni Siwok, 819-988-0817.
0: May na, unika siya kung naki, teko ha, hakitaw ya, lagi, lini, Haritau yakku nerwa runalaktu ila teko liniung itu ika yoksi ya runalaktu walwa unikau si unate namo tuare halamangata nerwa rumayu.
1: Tana monkey survey lero su em at igala tuinga nga makit biko atu sunga ni wakti ni halito man. Nuitau si alami haritau yakti gud atau tsikunui taun tok takina kuni ko at sa mga ta. June 5, isuli lamang ni ko at sa uga so ni pinasoro si pinasoro si ni mako ni yung utano pili halak tui ni ko at sa uga mo tumi ni ati niyo wikarong nalutik takuna ni pinasoro si ni mako ni uka ko tui siya lamang yung namung nalutik ni ko at siya ati niyo lang ang mga ta. Siba niyo tikulogun na talang misuti inumari
0: Hari tawak tigo, hawa mangitui. Hanukli tigo tiga suwak tut picu timini ni cago ti halak. Hari tawak ku sa ina.
1: Hari tawak ku amalui minghilu kitu kita ang nalak tuti tusotin tigo tusok sa ako matawak ti. Imini taman na pinasawa halak taman ni wak tawak mo timini. Hari tawak tigo atuino lagmi suti nuna rimi ilagi papatawinga Facebook kutigo tu sagat sa ninyo itingin na kasosu at tatay ko na nito ta lagmi yun.
0: Takwali, ohakaw mi yati mako inumari tikwata wea halak tu katingayin o ilaw lalo ti mako naktigaya halari ba takuna ni Pingasuni nuna o yun avittu sima yun e unga vami tasi o jaktua mi novum milo.
1: Auka ina mari mako nuna vini ilu nangini 14 nuna rini kikatoluti.
0: Nallitu inangini nuna rini pisimaluti.
1: Teimat.
0: Kinakonu li takua tikkuata olaktu. Katingayino.
1: Katingayino lang ang mata ko nung niwakta yung niyong tiluri inyong mari unang misuguti minya hate si my way niwakta ulang to'y katingayino.
0: Takwa ka sa mako uwik ka kikatok isang itay matse na.
1: Ataw si uwik ka 18
0: min 35 mokilin ni ko ato ko so lang mi yu. Ataku na ni pingaso ni avito si mayo ni ufalo ataw si lage wiali.
1: Ataw si ulakto nun na vili mami kik ato lo ni uvisakto.
0: Aso. Tana na
1: Tako katimahin tiago su umatak Mako ungawan min, tasi wakyo sityangan min, nubun min, halunano nangan min, uwizak tulog, amalo mako inyong mga takatiyak at sako katimayin mo to yun.
0: So, take wa halunano na nganono si mayo inyong ataw sa kumik, kikadok kita kaya hama yun.
1: Kaya halak mo yun.
0: Hatsi vitsi tikoa katingasu akago iloani. Ak takwa papatawiko. Ah, papatawiko katinga yingi.
1: Tinga suwitsu kiloni, sita mawitsu kiloni akago iloani. Kiseni katinga rin natu winyo lakuloti niro are halame matapokto na kasasya. Ulo tamaksi utiligi ulangaroni. President, Vice President, Secretary, Amalo Treasurer, Kinar Ligayin, Alatingin, Angarokhatung Alingalo, Eko, Kating Nagusun ni Sosu, Tuktunok sa May, Nigwak Tavingi, Kating Nalito ako, Tinigwalak mi Yui, Kina, Takunung, Ilu lang ang mangan.
0: Ay, Takunung, Tuktunok sa Ngin.
1: Ah.
0: Ah, hey, ah, may na tukisigyala ko mayo levi niyo pat ukhalaw tikkot. Hatsiyo ba ukhalaw tisi kisti ko tinga?
1: Ah, po ba mito ni tinga sa kita kiti ko tinga 819-988-0817.
0: Nakok may ukhala kay na kavi may na?
1: Aperçut sa hatwa ko kilo ni harita wakti ko aperçut na siyang mata ulo taman hawi sa mga limak tong pinasuti harita harita wakti ko aperçut sa hamak aperçut sa hatwa ko mga Facebook ako to kalo ni website aperçut no ato ino wipsen matiko na tigo aperçut na siyang mga
0: ah, ay nakumik
1: Makomik.

0: Manna, ojalá más te hagas en medio a aquí ni si voy a pimic. Aquí ni chingay. Suli, tamán, escucho a mí, tiki si magachi, suli yungua, niu, tachumunga, suli yungua, lea que ya vas en mayo, auka o timic, pines o hago si lo que me, tiki la o chi, pines o que le haga o hasta y la omega más, hasta gata, hasta megachi, suli, tamana, hanuika.
1: Si vous l'aimez, pouvez me dire quatre calors de route, t'as quoi, t'as quoi, vous souleillez moi l'heure du route, au cas du monde, à toi, série ou sa norme, pouvez me dire, à toi, série ou sa serne, mais inutile, il est certain, au hâte à l'heure du ni pilier ton ne harce de l'eau, à malo, pinceau, si l'or, tu m'étais mon gâti qui l'a au hâte, tout moi, si tu as au hâte à mais si vous l'aimez, d'accord, mais comment vous tamani lo katittavi mi piriorsa hattaqatta a parnaitu marialo hatta horo a akvitarnerilaartatinnun aukkautiup suliyualuuni viningani a akvitarutiharluta
0: suli a tikisima hataolak mi maaksiku angajokha hotinga lisa hopikkhualo aukkautimillu tukimoktisiyo hatiutchuni suli ohausilirilirami ohatchielukuapi riuksatitcha hattalaqtuunna e
1: Tan aksikut piat sarim mimao inutitu satu irianimi intitu haustini asiuri valleleratta amisutsuta amisutigun inutsuta inutu innausuta ikaroksi jo mario hatta lauktu liisa tuki muottisi jo hatiga takkuninga takunnaaraakta urutsani aukkautikunun suli jungwaninganut intitu atuar siri ursanormi ilisai hatta lauma tamanna ikaroksi jo oaralo hatta lauktu imeitu nuutu tiritsuru gairiruga gairiguga tamakkoa tammaru tauva suurun lermata teimeitu taanna uuttu rautitu innanga teimeitu ilisai hatta sun liulauman piriurtu marealui taakkoa aukkautikunun suli jungua liurti
0: suli piriurksa mari hatta galuaksuta suli jungua tiutsuta takunna ojakta ole gatta nipilioksi mangalak ma nipivut tamanna atuutitselok mijukalo ai
1: suli yalo raga soksutin khokhwa hatta stilo nipiliorta hatta laumata nipiliori haratala akvita hatittini ima nipiliorsi maruni kisiani aturlutik tapani akvita nitini kainalangamata pigiorsangin na mata ulariorsanikko tamakko aulariorsani angiyoqwaqummi man suli yungwaliortiusuni na nipiliorsimarumi atukainalangalui tapani akvitarnitinni
0: tagali akvitakniu ngusuttu kutuami sivulliuji ratta nalliano akvitangusukkita
1: sivullimi kutuami pigiangauti haqqaaturut kut taitsumani Himaru alunni mata inui taanna aukkautiu neittua piutilu unikkaa keinna sijara. Himaru alunni mata teitsumani aukkautiri niinut sievinia luuraluaksuni mahaihati haksuni hupik oluopimmin ilani ungitu hukirnikalla alunni mat. Kumeinno tiguangani ilani ungitu uhtuvini uraluaksuni ningaria kallanerma kumainnami turutsikallatuviniutsuni teema kumainna aukkautiu ilanginni tuhurairnialerma ningani kuminut juviniutillu aukkauti ningalaortuvinialumme ileertaurami upinnarani himaralaurnimata taavani ah ituuni ivuriviullu akulliviullu akunningani kuuvimmilu teimeillä on nimeltä takko 1899 me. Tämä himara lohtuvin jälkeen, mutta inuin teikkoa kuuttua aapimme ole etusaumalla nirämin itityllä on nimeltä kuuttua, mutta ilangia laapirli raksutin inuun nehattat luvin. Tämä on itityttuvin jälkeen, mutta kingan oralla valo juvin juvalle, mutta tusaumana tusungumat. Tämä on kuuttua, me pidän kautta hakkaaturut, hauppat, katittavimmi May 30, May 7:30 ngutuarpat unnutukkut takunnaaraartaulaartuit ammalo teikkuninga pivitsahangituni hauppat nuiqqalangituarutsi pivitsahartisireallami jorukuutsuamiuning katittavimmi sainnaq June 1 ngulerpa allireertuni
0: Family tree, la yoso, na temet mo tikita o lak simagama. Au kau te ulo family tree nga ni avatak ko ni pisima yo mehime koti da o lak simagata. Atik meili tak sisima yo nga maki na tsinga yak mi au kau te anana vini nga ni. Family tree nga ni tu ila gimbi ya ga kalla tigo. Kau ila o gimbi ya ga tae ma hanita hagea nga. Nunak joa mikili chatrin na lao yung masuli. Hanili hati gotiki tunna lau lau lau yumma japotan na aliana lau yumuk
1: Theater projects hagata takunertawiar palangavut ilinia viukkingal torpata ammalu aurakkun aura summer camp laroso halunartitun arsik summer camp hartisertalangamiyuit aviutsertalangavut keillatuivunga nunavimmiunik arsikunni ilautsiangorasor palangavusi alianartoraalumman saimanarsunilu iltsinarsunilu ammalu tamakkua inui unikkaatua tuhangit nuatsuri tukisiliumitsuri ilitsinartuusutik ilikkusittinillu ilitsiliuminarsunirman inuttitullu uhausilirinermik iltsinarsunirman taanna iloviutsiarasoorpallangavut aarsiikut
0: unakingulle papiqsuutiga tusaayut ilaorummakallasarnipaa suliyunguaniqmiit Suliyungwa tiulutungin kalwakpa ikayoktiyo matanakpa ikumaligiyuluni, nipiligiyuluni, annoa ligiyo hatiuluni, utuotikiloko. Kina mo uhalimakun nakajakka?
1: Taana aksikot tukimot kamarimmakittala okatta takkalik partridgesmik. Taana upigillakittavot inutuinne osuni kamarimmakingulaumat. Tek pinastitaarila okattiko. Amistunni pinasutti haratta hauriyap yuuna sertu harita orakkuun khimik utovingani aarsiikut aarsiik nunavimmiut inuit suliyunguoliuk ikutinga aarsiik nunavik inuit theater larorumut takuriyap yuuna sertu harita orakkuut alunni Facebook kut khimik utovi harmi yurut aarsiikut.
0: Ahai, nako me mare alwakin se uhali mahati yuuna sekin merkki.
1: Nakumik.
0: Manna, ohali mahati kasimmi yunga kain sumiumi taami putulimik, taami ngai.
2: Yeah, tana ngai.
0: Ah, aukautimi suli yungua tiyo, ahati yu yuti ae.
2: Ah, abong.
0: Ah, kini ngua utsuri.
2: Kumain na abong.
0: Ah, kumain na lo, amma lo.
2: Salua lo.
0: Salua lo ngua ae. Ah, hanga ilaure ngalok nihi aksi kuni tamanna aukautimi tsaari.
2: Last year, bovet ni tamme pikirin ngalau jo buku.
0: Ei, tetein no ngolangat sudi, kumen no ngolangat sudi.
2: Kumen no ngolangat sungalo, selalu ngolangat sungalo.
0: Ei, Suli, akvita hata ngus sudi, hok temo kain sumulu, tasi sumulu, ei tamah ngepiri itu aku.
2: Sebelum lima puluh itu melok tu kok, tamah ni lek melok hot telah semesta.
0: Ei, puping ni tu me, pikuk satu bina kalau lolok kusi. Ei, tak kuninga pigok sa susi anla si mayo ni uhagi ok sa tuwi ni ulok kasi po pag nito me
2: asuna aha ulok ko perhaps lalit sa talaga sa
0: ay ni makusingin lo pigok sa susi
2: aha
0: ila kaya katsa ako na tsa kay dami
2: ho nga nam
0: aha ay nakong may makala uhali mahati ako na sa kanya magaki dami
2: ha tanong nga
0: mana uhali mahati kasi medyo nga suli yung nga timik au kaw timik suli yung nga tiyo hati yung ilwa ni Dora, hope it call me puffing little meomi. Dora, eh? Suli yung wadio, hatio legavi, axi kuni, hanga, piriangalokni.
3: Ani, puffing to me, pingon at your haravit loo, ilihatolorong.
0: Hey, tamana, pigiok sunny, ilchinakto hotta.
3: Alianakto hotato, ilchinakto sin lo. Tamahatta kalau sune email orang lal tiler hatta sune pigi uliu minak tu hatta tu.
0: Hai, suli aku di 1899 ngutil logo suye vinioninga tu tilak nimat 1899 million itu nguangus tu di hangan itu nguatu mili kita nguatu tilu suli nguangus kiki.
3: 1980s mitu nguatu sune siule pa me Mary nguatu nga ibu nguatu nga. Takurung takokatung wawutsunu saun ni binangmi tinamol saun nila gayon ni mga haraman at siya tukisiyan na ako tibiniwi ang to Saumaroro.
0: Hey, take any ahikito ni takuanga lok to vini 1980s modillo.
3: Anno ha wakunin tanguang iti take wakunin tanguang matano ha tuturelo na tiyelo. Uwa uli halo na tanguang ulakto ni anno ha samarang wawuro. Sierra ngwalo. Sierra wala umisini takuna akto lakto kapot.
0: Hey, anno ha lo piukutigalelo 1980s minitakalong wato ye.
3: Sili wala rakti tak to la mil to kami.
0: Bigyuk sanak to palo hatta ka aula yaga suya teko uha hatta de disuli yung wani ilwani.
3: Alla si marni ta kun nas ta kisi ani bigyuk sa hatta to go bigyuk palero ilang itigon. Ikaw magyuk sa gale palo ma uha gale minik.
0: Taka yung wadalo hatta dun lo uha hatta magatsi.
3: Ilang ini piliok si marni. Ilang live gulak to gole siya lo.
0: Hey. Akwitang mo sa matayo ko, akaw di umitsani, taman na tsunami, nireo ka wakatahin.
3: Takun na rakto lang, mikila na kaya po nga, tusak may tumatao ko di umitsani, sulakit di winalo mga, nuita titsi mata, piyo halok di winamik.
0: Tusa yun ni, ilaw ko mayo hakalasak pa, uhaus sa hakunat sa akin.
3: Galapit ko ma. Si wuli pamilya, akin si mapak sa tawag ng loro nga atok si ulti na ulang ato ako makisiyan eh. At so nga, si tamawit sa napak sa tukto ala ulang mangiti na at loro nga atok si ulti na ulang ato rin sa nga kisiyan eh. Suli yung go kato sa loro nga ma aliyagi ye me hari loro ako ilaw kato sa tin loro nga suli yung go ko lang nang may isa malok sa maana nga.
0: Hay, ilaw ka rin sa akin sa ki Dora.
3: Ilaw hataw matawawi. Suli yung nga hatatuin yung hatatawawi. Hanukulal din na suli yung nga ako na mo. Ilaw ko na putit.
0: Hay. Nakamay mga alo, Dora. Okay, mahati ko na sa kinimagin.
3: Alright. Thank you.

kuwenak tu saik sa tu hakaw na lang pigmat uglume o kaktigi yaw na akong sama ekos uglume hilataw mo hikin na pok May 29 dan limang uvok hikin ni rangat kuwenak pagmat ano ka lukitu galwa kihenik Hilatau mat kuwenakpo. Ipagkakila mingulil lagilaw mat aner na tiyang isaw nilu tingbihokang nangilaw managlat. Ublumi tusayag sa nituhang na yaktugun kung anak tumik. Ublumi talimang utilugu tuhak na akaklo talo. Pivalleyo lo tuhak kaugyan na yan. 3:30 mo akpat. Pivalleyo kawihaw ta maniglugu. Amat tao ilagilaw tabut. Kung andaw yak mayok tao, ang bayak may utaw lauk mayok, tuhan ay agap tigo tamak ko ang upata tunga hugit si. Ilahi bulla pami tuhan alak kinamelaw kaluta tam na kinay mauna. Paul Simon tuhan alaw kalutigo hilalagyan na agama Tu haga kakalokin na gupi tu haver nagtunig lunit. Kalug biyo lo asunga 6452244. Linnega nik tulu kibad lang may amihong mataila nunamun iluani tagbani takki uwag tumi magperpan. Linnega nik kavalle nalak ming mata. Linnega nik tokutikang na gupi unnakhirutik kakaruvit. Mandimi tuhar bagi huang na yak mejagit tau. Ani pimigay tuhar lauk tau.

0: we now yok im yatilugu to ha ha pabul thana ni pilok taw law qima yok seven ernek arwer me taw lek tok saller me tak saya unika man kongan nak tumik ni pilok taw law qima pat to ha ne ali kabulle
1: iyum nak tu tileru gam kanin unika gumad lugu ik dafo yemut taw 2004 me in the panelap tin me ni pyuk sak jam kap sen hin lo ni kyan na o ke khala o sema yo ik ko pero kon nang ito ko ni kin me khamma new year's wala sen ni 2004 big on nikoluta that night unnumma in the county luta luta kagana at sa may upyo kalaw si mayong tupit na mo sangat lugo siniluklog sila siniluklota ako nyo lang ito Uy, ga Diyos. Ano? Ako na ko, na ko loyak to, ano naman, nigla ko loyak to ni. Tupa ang mga, nuta ka ka, tupa ito kong ito ko. Tunong nga ka ko, Diyos. Takong nito nga doon ni. Ilaki ba ang ito nga doon ni. Ang sin na ito kayo, ano na. Isang maglawan. Ikaw sa ganun. Kano? At toklo ko ito, pakakta ka. Kibiyan ito nga doon ni kino mo. Tupangin mo. Aulak kanak tuwalo ni pinga doon.

0: Parke Irsach in Ningilu 2006. Akbig Jammy Imgerach to Lokiman Mata, taking a good drum with Aragutamat, Takua, Kibler to Yanik Hakita Lok Mata, Takua to Hartner Pugbut. Taima Kivadlu, Iluani, Ilanunavut, Iluani, Ilineganiktu. Time over there, you know, young now, Mata, Ilinearly Hart to Yellow to Horlo, Ami Hoot, Grade 12, Wouldn't look Mata. I him a little time that come a name that you walk over them. Away Hokati give a wood look, Ilagit, Ilineaganic to look. Our luck shooter, Ilighty Gookie Henny, Grade 12, Darun, that you love him agapta. Ukiunu pingahunut agagutama ilinner naulangat aulakima meto apakluta takwali angayuklikani kubehubing miluni ayuitu lok mata mana ilagi katimajulu alok mata tana kubehanakuta ugibo pivale yun nungau neagapta tu sayaksat utrang neagibo
1: un locut CBC quarta to me pivalere un house sound to no no vo me cartu di jurnal no se la to pena so ro si ju me da ne cartu wa chau jo atinga sakket ta gunna manga ta na khunu jo ne ne mo pasi jo si matil lugu si ta me me ta ko na hala me jo amauti ta ko nu na bun inu arna katu jo hatti ki ngi ta mat chuminga ai ba ta khatti kha Roti haram nangit tuit. Ati nganalun ay tau hujau si manginninganin. Ngakak tuit di Christian Lions. Angilaung itu amau di itu cera kejanganin. Takwa ilagi jau kumatilu kita matcumunga persi kasuartunun. Uhartuni takwa gu katu jahatikit. Tamatcuminga atuk tau nakak si mangin matam. Amau di it maligala kajinga Victoria Perry. Ikak tuit bimekola utuk. Takwa gu kisianin nalun ay sigun namijuit. Anne tertau batu mencano amalo akau ngeleu kutau khatak si majuin tanah akau ngeleu kutau si nama jok ati ngantai jauh jauh si manginninga kisani mali gali gaji Alan Rigo ohalau tu tai mege atu ngitukum ohaktu ni mali gali gaji ngit takwa pasit si jid pipal lea jula gaji ilu tamat cuminga aki gaya ila asid di khuji titika suwa matam mali gali gaji ujuk tai mau kalau tu dah nego, matu main nak mau alat dengan alam nak tahu hongi mau nala ti caw duit nego tahu lau ngingin ni, pasi jauh si maju kuno jomnya ni mut tak koi langit, uki uki tu tilu ku tai mai tu minyak nak tahu man, malikal kerja pasi cuci mut CBC kunut amalo Aboriginal People's Television Network tai mata nak nalunay sigun naksigo masima mata kinaw mga innaw tilugo pasiyaw tutingin tay malo kartu ibimi kartu tingila kartu ibimi go isi maksulo tinilew tigi gunak tangi pijunaw tingi sukat tayo kanyang mata kigaktu ito nukalaw to pasiyaw si majumik taan na go tigo jaw law tin na go ala nalat titsanik isi malun nalagay tuminang Lions tanana nalunay sila to June to ngulikan. Ikalam ni ane akatayla majula kasi kuno ikanay jakti nuna bumi ako kito nilaw tako ako katigili lang majun ang ijukango namik ane akatayla majula ka namik amalo nuna kakasi maju ikaw di majangin ning tay malo inuig go ang ijukango namik akigari balyagi akamata utak tichi balyalo ti ilak ko si ming amalo awla tau khattak si maningin nun atu ina khak si matilugu naan si Mike hawdi sakti di kajokti ngay lagi nun nalit ane akatay limajula kaji nun hawdi sakti Health Research Center o halaw to tay mago Allah chay makatalaw ngituin
2: so all the stories now
1: unikali maangu duita ko yuki utaktu limami adjigituin nagalaw duit amalutau takwa tu saktau tuin nang ila unika tuin nang ngituin tuka haktu inau du ite malu pito haktu inu ulini ati chigo tinu ilagi jaudun ta koangi jok kamu hakati mani jok ati haktu inu inu kunik ilagi jaudu inu kanik mik hanok tu hati gini mik amala uka hati gini mik inu ilagi kau singin mai ko halau tu ta ko go katu di hati ki cha ko ta go na tu inu inu na ling ni ilau ti tau cha lu ti amalu pilo ila ta na ange jo kha ngu tu na na mo ngi tu ke sia ni inu hau je ma ja tu kha ngi uta ti tau ba le lu ti si bu ni cha ti nu tu kha nga go na mi jo ta ko ta inu yo ko ta tu mi ili ne hati ki pa le ha ta si ma ju na ku ta ta na ngi na pa ngu ma nga si ko tai ma hau je ma ja tu kha mi atok tu ting ta na wa la u te ka la mu atok tau ku na si mi jo u bi ka nu ta ku nu nga hau ta ma te a atok ha ta ke ma ku inge ka che a ri te ta na a ke sok tau la u tu smart eyes si ku mu nu na le au la chi je ka te ma ja ka la ngi mi che ma te le mi ta ko lu tau i ka jo ti chau ju ni amalu na namu ikan le apik api una pangu manga sina ngalu amanu tau sila wa si di pale ani ngani nalano ila sila mik as khau di sakau di ta hamme jok amanu tau nau ku ata nangi manga inu khau di mada tu kangi malilugit anju a kayak ta nanu nabut sibulat tiu ju smart eyes khikir ta alamun
3: objek sarak si mamata makup tui ingwa ka ramata ukara utarangi ubarangi kalisaw yun ni. Ilinati kumaraw dito magkukuni ano pawisaga kung mga audan niya ilan ni audan lang ginini ang magkisimi kawisaga kung mga
1: dana inu titukalo na titulo ato inaw yung ingi kacherit Apple Store amalo Google Play Store pija chowdun. Amaloha malakung ikang sinami tako atulak ti sila matago sita maliga kalangin ni June 1 ngulakat ako tuwi tiki majuilaw na sa haksi makatake halalak tuwi si si June ning amalumak ko inaw gunang luting tako amaktaw jo kakpahanu ingitiw ko lang amalutaw sita malinik asing nilo ingit ka June tako nunaliw ilawani akago kakatake halalat tui 14 nung ataan ulo niin uki ukit tui akalit sa leo tau kun naksigadak tun ala si ta malingin ni aksa tau tui nakahatu ting maliga kalali ka jit akalit iti kun naktut $60 ning
0: Kuya nami kawisak tu sa aksat utaribot Kitermeut hilanga takugarna kaujabut watsarup pigarna pakka nipimik tuha melau kaluta kiheniwo tamna innagilau kabut kangerlinar mitau tati pihermik ingatilugu tuhane kabut

0: tamakwa man na iglu atok tau yu sulit at tamakwa atok tau yu man na suli ilangit ang iyok juan makyalo yala si mayam
1: akitulaw paola yibi akilak toga
0: tay malila aula yid lakit po nga tay suminga kulwa ang nangujuting wakulong masuro kayo lunok tiram no takte tamango akilakatang na yakson tagbo nga iglu iglu giyaptin no si bulak pa may akilak tuwig yala ako si mayo tak kita man tu dalaw na ako si mayo akili yak to ulok pag tugo tak matpe tak ato anika ngan matpisa ka ngan tu dalaw yak to pag so tu tagwa tan na akilak to tuwig yala ako si mayo tak kami tu dalaw
1: ang iyo yala ako pa su dalaw pa
0: eh ang iyo alaw yak at dalaw si mayo tu dalaw may akili yak to krone igabig takalak din lugo asya ni igabing mi pila ka kataog lunga kado namig di iga yakala kalawak din lugo 2 weeks kinaw yak takang at kinaw yak takatala ako si magama $90 ni $100 ngung itok lo ni ang iyok doa ka lo yak at takso ni tan na kinaw yak takay yak katok siyub lunga niyo wikun nang isunga niyo wikbik takpan di alak sa talo niyo wikbik tak to alo gap ta idlo lilig jo aga alo blo ne alo tong na tiyak so ne tako giyok tong a kapo jan ni mek seo tini niyo wikbing mi pili riga ma sinik tak bing mi iga bing mi la iga jitay na ika yok so go kablo na ang ugalo a utok kablo ne ika yok so go ta ika ni pili riga kataw laga ma kablo na halo ito ame sungok pande alak so ti inu ito ame sungok pande alak so ti nakito ina tikip pande valde alak so ti saing na niyo wakbe ulak din lago mekse uti takang mat kapu jani mekse uti takama taikwa taikwa kina uja liya katok kok titu ina si ma lao kogi niyo wakbe kalang ma niyo wak kalang ya sarli taif si mani isu malu ala si man ningin na ma nikisi guma kay matwa nikita akalok kukta akilok tumakaya lao galawang nakit lago ilo akitok sakata lao si mayagot nek galaw ni nek sewti tara mata ko nek sewti tara yakke e di qaps qar mata ke atitu yek do ara no ko galaw ko de piwi yakke piblogin amma da ka chak khatta lo mata tikit ta yo mata piwu sulang mi gama da ka ta na si magama atitu gi galaw ko do ta suna hanno ki na ya kan la lo ya to na to ko ne 15 da na le unga te ar de kuluan a ta ko ne nga no i la kham ta pe u gi lo ang ne ko mo ya ka ta na o se mang me yo nga ki tu gi a lo ka lo a so amma a ki tu xa la o se mak kan ne bo nga so ro ga ya o na ki tu lo kam ma ga lo la o se mang ma mak ko ko ne pe se yo pa so ne ki tu lo lo ga nga me niyo wakbik takalak din lago taikwa sikiteo tikim mata pita ako malang mat ukaw ting mga niyo wakaya kaya ka mago niyo wakaya kaya ka mago sikiteo ming lang mat hano akito alok akito yu alok din lago akilianig lago apirig ako iyo akilianig lago go taika nigo toko tok niyo wakbik mi kinaw yang ini ato meyak lunga lang mat niyo wakaya si Joalong Migama sitak si Magami ay si Matildogo niyo wakaya si Joalong Migama tayo na niyo wakaya na yaktaka kapsitong mga kawiga sulak sogo titakabing wakso nga ukaw tiyablo nga 805 akano 850 tala ligo lang matayin na titakabing may sumatayo at kitubik doa ka alok sogo kapya na loa kunitay man na loak tigigin mo niyo wakaya na yakama isu magalo aso nga suru ka ayo piko yung mat niyo wikso nga taikwa sibot koksok to kuro la ako si mayo mao na kiting ako na sang nagtulit na taikwa ngo la ako si mabloti ay man na ito misiki to takto ano nga maakilianik akilianik sabo agjak tao na ang mga sila tiptinod upang nga ngong maakso ni o kasi jiwalaw yung nga ilat agjak tao ni alang maniwi ana kayani kako ay blunga ito ka masuro ka yo kaot blugo tay masikito pigo maya ipianing matama ang ro agjak tao ni amat maunga hata ko ni ang ni igalap sa ang ano ak tao ko ni akpara
2: Akili yaktogoluk paktunga suruga yo pilerin

0: tonight to Jada. Sooner look at me a while when the Pio Lana did look in.
1: Hey, Mariano. Hey, Ma. He now yet the Renoir of Simangi Kalua Ramalita Simani took the twin Nasogi, took the twin Nasogi, Akili, Sierra Tatama, Nato, Lau Kasonga. Hey, Ma Mercy, what in the cup put Janita Kugir to a dog of a Pio Villar de Arado, we got kid. New Virakit Tamane, Hanna Dala, Mitterlone, New Virotigako, Wangi Duaralo, Akitu Duaralo, Akitu Duaralo, Westwilla, Simayakat, Alo to Vic Duaso with Lupita, Yakin.
0: Axu Kimalia, you tamat to make a total court in aptitude, or how six saka with to the tamat to my big son.
1: Okaw si saka corner to nga ilangan ay puyok tuksa ugan wasto nga kisi ane awla yin lai takatay kwa tau to kurdo meya katak takalo ikaw mayan raki unika akin tay matay kwa magko katigila uksi maya ka ilangit tay maung matasuli unika akong nakataw yuk sa ilangan ay unika tuksa ugan mga mapuyok sa kaitok lalawgan ilangin nila tai mai la makko katigi na si mayakka kapsi nagayang uyu jalo mata alu tai ma ola jitte aktara makko katigi na si mayakko amma kinain kuki la chak wamne anga jukle ulune kete kaga tulle unule anga kito galo yar de kuluin lektu kiai ko kapsi gaya tuin na uya lektu makko katigila ofsi maya katai kwa makko katigila ofsi maya mai langi pita kang ilok tate me ano mata ang nakatikuru wa la tere si kimak tigi si malak sawo no chugia kitunik kwa tai mata san de me tu wero ne makko katigila ofsi maya ga kang etenang me tai ko nangat makko katigila ofsi maya si bule ko nga uini magdukto aro la si mayunga katitita uglo nok suru ga yo lo ubla ko shaba mo akit lo katitita ne amno katitita ne la amno anana ga nok lo ata ata ga nok lo tuk che abing munga ja uglo nga amma suru ga yo anana ga nok lo ata ata nok lo luka ga lo ngillo ma ko ko tuk che ga che wa kata uglo tik uba go le tuksia ga se wakte won an ata ata ga ana naga u banga tik ta ko ang do ta tuksia ga se wakte ta ani ko ga ana na ma ama ko khone u bla ko sa ba ma wakte do go u ta ga ya ta si do wa do yo nga to ro ga ya me katit ta ya to lo khon ta e man na to da se ma ji ti ke ko ya so la se ma ji so ro ga ya me u ta ma o ka ta ka ta la se mang manga iki to san na gawe o kanak tilunga to sa yam na gawe we chame isi mangiti ame ak tilunga o kao ta katta na oksi magang ma we ta o malo we suru ka yam me we ta ka yala ko ti to kan na gala oksi magam me o kai man na mo ko to we chakta ay ko blone o tili o ya katta na oksi mang manga ang ya katta uja ko sungi lao ka sunga hai man nai ri jio me ja ga ya khatta ma nga tiki u ang ili la ofsi ma ga to a chu la le so ro ga ja me u sak ta o ma la ga ma u ta o ma ban le la ga ma ila ata ta ga o ka o ti le la ofsi ma ja ata ta ga sa to ate me ang ma ana na ma e ka ya to ne ya ko ka ta la ofsi ma nga ma ga u ni u ta o ma nang mot ata ta ga o ka o ti ga ko ata ta la ga ku su wa nang ma o ka o ti si ja pa lo a lo ga uita usak ta umalak tunga suru ka yung ming lasi ya lo gila kasi maya ka kano suru ka yung ila uita usak ka uita umalak mag suru ka yung ming uita umay yung makong alak tala kasi mang mga tiki pikan na kaya miyong kapsi sa mga kaya ukaw tila mga tayo ma uini kumalak ama atataga ukaw tila kasi maya ka uisak ta umalak na kaso nga kina may wisya ka ako magabi ng mga atata ma suro ka yung may lalilak si mayong may nasyo magkutong may isi mata kakataan lak si manak po nga sikil tayo may isi mata kailak si mayaka uinik pati yan erak tindog tayo manak